Bana de siwa mayengwa. Minyamie wa mayatna siya. Yenina yantwe wa mama soria. Mima wa mo miya mo mire. Ah, ah.

0: sisa.
1: Ah, Jesus.
0: Minya meda. Mese monto nyo. Mo enyi na ye.
1: Freedom man away.
0: Mo mo zema. Asafu ye.
1: Me see a through Yehovah na yati mu ho. Me see mountain yo.
0: Mo enyi na ye.
1: Ah,
0: mu mu sema. Afe tiamu tiamu. Asafu ye.
1: Ah ah.
0: Me see na mama diye na na mama diya. Mire waya waya nunti. Mi nyami ane enchantrania. Yeah, yeah, yeah, yeah, why, yeah, ah, mommy, you must.